0: Asante. Ja basi ya witikio kada sia mwanya muna muna makiria muthikiriria ni tondu wa gukorwo warahukite. Good morning madhani agosho dina mwihoko we withayo onani ndi thayo dina uru ngai ni ekite ngoro yakwa wega na nitugitwaranite wega na otoria wira wa tene ndiukani uririkanaga ndiguite ucoka na thutha asa ndiguite tu uguthie na mbere onawe ndukaiguithike ucoka na thutha iguithika tu uthie na mbere niki mbere ni kwega na Jesu mbere ni kwega na Ngai mbere kwina maundu mega we na Ngai theini wa Kristo Jesu na tondu ni warahuka nigetha uthikiririe kiugo na urute wira wa muthenya wa umuthi na Ngai witu ona kwagiriire akwarahuke akwarahure menya umuthi kuri na kindu giaku kuri na kindu giaku na twari horo wa kindu giaku rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũtaũkagwo kĩndũ kĩa mũndũ nĩ maũndũ marĩa physical mbeca ciakwa iria nguona ũmũthĩ kĩndũ kĩrĩa nguona ũmũthĩ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kũrĩ na kĩndũ kĩngĩ kĩa na thĩiniĩ na haha twĩranaga nawe mũthikĩrĩria atĩ tũmbĩtwo twĩ andũ erĩ nĩ ta ũrĩa tũhoyaga Ngai ũmwe no nĩ amanifestaga na njĩra nyingĩ Ngai ithe mũriũ na roho mũtheru no nĩ Ngai ũmwe ũtatũ-inĩ mũtheru ona ũguo no ithuĩ tũkoragwo tũhana tũmanifestaga na andũ erĩ nĩ kũrĩ mũndũ waku wana thĩiniĩ ũrĩa tũrainĩirwo nĩ mũini wa rwĩmbo atĩ mũndũ ũcio wana thĩiniĩ kaingĩ na kaingĩ no twage kũmũmenya ũcio wĩ thĩiniĩ waku we na still harĩ ũrĩa we tũkũĩ mũndũ ũcio ũmenyaga na thĩiniĩ atakũĩ hau nĩho tugaga gũkorwo wĩna ũrata na Ngai ũtarĩ na ũhinga na ũrata na Ngai ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ wa bata mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa kĩrĩ gĩaku ona hinya wa gũthiĩ na mbere nĩ kĩndũ gĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ tũbatarĩte kwĩgwatĩra niĩ nawe thĩiniĩ wa Kristo Jesu ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana na nĩ gatarĩki na nĩ gatarĩki ithatũ mweri wa kenda mwaka wa 2026 cihandĩte thaa 10 cia rũcinĩ na ndagĩka 27 niĩ njĩtagwo Njeri wa Njenga tabarĩra nĩ gũgĩkia mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro tũtwarane kinya thinacara cia rũcinĩ rekei tũhoe baba witũ wa igũrũ wega tũrũmĩka Ngai ithuĩ ciana ciaku nĩ tuoka mbere yaku na nĩgetha tũgũcokerie ngatho tũgũkumie na tũtĩe rĩtwa rĩaku nĩ wega ithe witũ nĩ tondũ nĩ watwarahũra mũthenya ũngĩ wa ũmũthĩ wa tarĩki ithatũ mweri wa kenda mũthenya tũtarĩ twa ũtũũra rĩngĩ ithe witũ wa matu-inĩ mũthenya tũtarĩ twa wona rĩngĩ no nĩ wareka tu tũwone amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku ti itherũ mũthenya ũyũ ũrĩ na kĩndũ gitũ kĩega kĩana nja na kĩana na thĩiniĩ amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo we wona tu kwagĩrĩire ũtwarahũre na nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya waku nĩ wareka tu tuone mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twacokia ngatho niĩ hamwe na mũthikĩrĩria na nĩ tondũ wewe Ngai witũ mwĩhoko witũ na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ na ũteithio witũ mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha tu ũtũteithie twagũthaitha tu ũtũnyitĩrĩre twagũthaitha tu we ũtũtongorie kũrĩa tũgũthiĩ kũrĩa tũgũkinya kũrĩa tũgũtinda tũtinde tũrĩ arathime na nĩ tondũ wee wĩ mwega na wĩkaga maũndũ mega twagũthaitha tu reke tu ũmũthĩ tuone wega nacio ngumo na ũgooci igũcokerere niĩ hamwe na mũthikĩrĩria kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngoro citũ nĩ ciĩrĩgĩrĩire kũigua kumana na kũrĩ we arĩria maroho maitũ nĩ tũgwetereire aria na ithuĩ aria na mũndũ witũ wana thĩiniĩ ĩtĩkĩra tu gũtũhe gũtuma ndũgũ itũ nawe Ngai witũ nĩ tũĩrirĩirie kũrũmia ndũgũ ĩno nĩkĩo twarahũka tene na nĩgetha tũigue kiugo kiro giaku na nigetha utwaririe na nigetha tukuhoe na nigetha tuguthaithe na wetekira tu gutwamukira ti thero we ngai mwega na gutire ngai ungi uhana tawe turi mbere yaku ringi na ringi ni tugia na mehia ma guthangania ngoro-ini citu na tondu twitite ehia kuma meciria-ini maitu moko-ini maitu ngoro-ini citu guthugunda gwitu gukinya gwitu miariria itu etekira tu gutorekera muthenya wa umuthi ni tukwihagia ringi na ringi tukimenyaga ringi na ringi tutekumenya ona tuturite mehia-ini ithe witu ona tumite miri-ini iri na mehia twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku etikira gututhikiriria etikira kwaria na maroho maitu etikira ithe witu guturathima ti tondu tu turiega no ni tondu tu we wi mwega muthenya wa umuthi tukutinda turi arathime twina mwihoko na kiregiriro ati tukurikia wega o uria guikarite utaraigua wega muthenya wa umuthi o agituragwo ni mwiri twaguthaitha tukurikia wega ngai ithe witu we wa uhonio itikira kumwika wega ni tondu wa mitunda yaku itikira kumuhonia ni tondu wa thakame yaku ya gaturume itikira kumuhonia mwanake na mwiritu uyu uritwo ni hinya ithe witu wa matu-ini arora miaka iria iri nayo na miaka iria uheanaga twaguthaitha etikira tu tumiririe etikira tu tutorie anake na airitu etikira tu ithe witu magie na mwihoko na kiregiriro aciari aitu twahoya tu mwihoko na kiregiriro marora miaka yao ithe witu wa matu-ini na kio kiao ringi na ringi makorwo ni hinya marora ciana ciao ringi na ringi makorwo ni hinya twaguthaitha utuongerere witikio tuhe mwihoko na kiregiriro twarora mabiacara maitu no tukorwo ni hinya twarora kuria tumite no tukorwo ni hinya twarora haria turi situation cia umuthi no tukorwo ni hinya no ithe witu wa matu-ini we mwene ituria wega we uhingũranagĩra mĩrango ĩtĩkĩra gwĩka andũ aku wega twacũthĩrĩria bũrũri witũ haria tũkinyĩte ikonomĩ haria tũkinyĩtie no tũkorwo ni hinya no tũgwetete guoko nĩ ũgũtwĩka wega nĩ tũgũto thĩinĩ wa Kristo Jesu umuthi andu aku makiumagara twaguthaitha thakame yaku ya gatũrũme imatongorie imagitire matikuona ũru aya matikuona ũru tondu we ngai mwega wa ũrangĩri twaguthaitha utwĩrĩte tiga itũũra rĩrangĩirwo nĩwe ai rĩrangĩri marutaga wĩra wa tũhũ twaguthaitha ũtũrangĩrĩre bũrũri witũ barabara citũ mĩciĩ itũ kũrĩa tũtindaga maroho maitũ tũrangĩre roho waku mũtheru atũrigicĩ tũtigakinyĩrwo nĩ ũru wĩtĩkio witũ ndũgathingithe rũciũ rwitũ rũtikorwo nĩ hinya cioneki citũ cirangĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twaria ũtatũ waku mũtheru thĩinĩ wa mũtũrĩre wa ũmũthĩ harĩ mũndũ wothe ũtũthikĩrĩirie kĩroko gĩkĩ kĩega na bũrũri witũ wa Kenya ũrĩ wothe tĩri witũ na tweĩta arathime thĩinĩ wa Kristo Jesu mũthenya wa ũmũthĩ twĩgũtunga tira kũrĩ andũ aku megũtinda ngai ithe witũ twahoya tũrĩkia wega thĩinĩ wa Kristo Jesu ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ wa kambuni ĩno twaũrekereria moko-inĩ maku tũkĩambĩrĩria kuma tabarĩra ĩno na iria ingĩ ikũrũmĩrĩra twahoya ũtugi waku twahoya ũhotani waku ũgĩtwambararia ithe witũ wa matu-inĩ ndũkariganĩrwo nĩ merirĩria marĩ ngoro-inĩ ya mũthikĩrĩria witũ ĩtĩkĩra kũgomana na ibataro rĩa ke ũmũhingĩrie na ũmwĩke wega wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu twakũhoya na twagũcokeria ngatho twaiga nĩgũtuĩke guo ũkĩarahũka mũthikĩrĩria ririkana the sky is not even the limit and it's so big to accommodate all of us itu kana kũrĩa ngai witũ aragũtwara we mũthikĩrĩria we warahũkĩte no wage kuona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ndũrĩ wĩra no wage kuona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ndũraigua wega no wage kuona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũrĩa wĩna mathiirĩ ũrĩa wĩna mathĩna maingĩ no wage kuona no maandĩko maratwĩrire kũrĩ na maũndũ ngai witũ owe wiki amoi maku makoegi ikara taurea gayedaga eterera na dokorwo ne hinya gayosio hidare akere akinya no egugwika wega kireleria ni ogotofora we uraigua tai goro yaku inamete ni tondu wa maundu gukugumira maundu rimwe ni magumagira andu na makugumira ukaigua ni urirwo ne hinya nduri na hinya rengi ona ni uraigua nduri na undu ngihota kweri farifari ingi ukira tu weri kirerie weri farife ni tondu ni kuri ngai wikiraga hinya mundu ucio uratacukia na wetekio turaigire maundu maingi tutikwambiriria no ria turi tutikwambiriria no ria turi tutikwambiriria no ria tui tukwambiriria na ngai uria tui ngai ucio tui ni atui gutukira ni akui we muthikiriria gukira uria we ui ukira dole wa dole we wa kuwe ona we you don't own yourself wewe wa gai kogwa we project ine si ya gai akirathima ndo ake onawe ndego kuhituka theni ware twaria gai the gai morio na gai roho mutheru ne tha 10 cia rucine etuketie dakika 35 na ithano toikirie na nyimbo igiri nitugucokereria
1: Eldoret, Gukena FM.